0: Asofonya mi won shira o.
1: Amen.
0: Onye okese ye.
1: Amen.
0: Asamo ane nyame na wo so. Na wodi abra ne ma no. Eh asamo anu eden.
1: Jesus.
0: Asamo a che se ema enipa esan eba ekwan mu bio behunu se ampa. Se wodi wo hoto onyankopon ti asefo no so a. Na se wansura oboa ema ekunim die eya wo dia. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye ne sofo ka che o se. Men sro odofo anopay asem na ba no abel na sai e na ofo no obi wo ha bi ni ka sai ehu pa ahye no ma ehu ato na bra bo so enam te bia bia wa komunti ohunu de wonye bia amani di sro bi abane so eno e na anopay ye ka che o se men sro ifi se onyankopon na obo ye no was it wa amaye ehu hu hu
1: da bi
0: onyankopon amaye ehu hu
1: da bi o
0: enu nti oso amaye adwene mutie de enti no se wo yojidi ni na se ene ona ohawo ni amane bi mu ana se bibi aba oso amasro bi abe show mu a ene me kanfo onyankopon tesfo na mawo se de oso fodi ka de no amawo no se tene awurade mu bra awurade na se bata awurade ho betene awurade nchen ben awurade twen ben awurade na so ben awurade a wasi ensro obeyisa ehuno a aba wo so no a ama empo anamo a ewo se utimi tu ewo abrabom ko wani mu no sa ehuni ndi untumi entu sa anamo no bo modi e na ebe urade na wo de hwehwe urade achi kwan se woni ba bia wo fa eno na ye kanfo the blood of Jesus redemption e dia mawo se bo modi e na etu anamo ebra na ye bebo mpa ya cheche wo do fa chrokunkun no mu esu egu urade so na ya chere o amasa ehu na aba wo so no ni na afri ho no mo afri se ehu eba wo so a abrabo untumi emo abrabo mpo fi se wonim se dwumadie a mede mense akokan me gye mede mense akokan pa o ebe sai enye ye enti na sa ehu na ba hyew mu edidi e se wo ye na nkasi kambo ba wo so mo no untumi enye because ehu bi abetena wo so and then bright na ye no mo mpa ye na sa ehu no emfri ho no mo ema ho ehu ba wo so a wutumi nya hwe ese wo nyo menyina ese wo abrabo ese wo nkankro etwe wo san kire ewo abrabo mu ti bomodi an na tutu anamo wo tumi kabra na ye no emo mpa ye na ehu a efri wo so no na sa ehu no na aba wo so na ehu no entumi emfri wo so ebra yesu wonam eposo na oba na suafo no enso so eteposo a omo eye adwuma na omo hu se obi na mso na omo se eh we de yeshia eya saman e na e ba ye nchai eh na saman e betinye ba ye nchai sa obra yesu kan ye ho na nso omo hwe na ebisi e yesu a ebi nso anya ono a afa ebita hwe ko wose urade e se ye wo de a e na e kana mra wo nchai oh o se ah peter ada woni mi ana e ye mi yesu bra mi nchai na peter e de akokoduro wo tisi e pono so sabre obi di akokoduro pa wa hye adwuma bi ase obi di akokoduro akwa ware bi obi di akokoduro wa hye ni school ko bi ase nanso ekoduro ba bi no wa hye ni ya na enioma ekwako ha adwen peter tisi enso emu no eno anso wona nte apuiso no okko nanim otu ni nan no ogira otu ni nan afa de enframa hye ase bo ewo ponso kakra ehon ene hunu bae edijwanzi ozi na ohunu emframa no afa de osroi sabre emframa bi ebo obi abrabom ama edi hu abeto ne so yade bi abo obi ama simo kan se ei me na me wo fa beko sa yade we bi ebo no wan sori bi o eno ana de ni ko owo mu no na sa yade bi aba me so die ene na kyese me so owo ana e ba me so no da e bi ho no ma osu a na e se wo ne o ma obi aso sa da ye no ama sabre di edi ehu abe shenu mu ohu dia wonye ene me kanfo onyankopon tiasefo no akwa apostle jekam akwa mawo se bomodi eh na ebra the blood of Jesus redemption ministry na sa ehu na aba wo so no ebe firi wo so obi sabre ewo senka otimi mpo enye promotion ewo adwuma na zo ehu ti ontimi nko ni manager anase ni pani animu mpo ene ne enkodi nkomo because ehu ashe ne ma yankopon wa ma ohu mu nemum oma o adwene mutie de bomodi eh na ebra na yem kwa urade anim na sa ehuno emfri ho se ehuno firi ho no mu a afa de ubetimi akọ anim me ne wonka sey a obetimi afre na ye no abompa ye na de aba wo so a ye hu a sha wo so no na sadin afre wo so obetimi afre 02492 74 64 99 02 49 02 49 02 74 67 64 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Refriginia sika kari farms. Open in ano pay. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Aha. Ajo yeti o.
1: Ah,
0: mi yampa ebo. Adwuma sam. Ehu sha wo so. Oh, Onyankopon ti asefo. Me de wako asha wo nsa wo sabre. Ehu abeto no so. Wa uma ehu efri uma so no. Ene me bom paye se. Bowura wako abra bom. Na wako a ontumi ene ne ho. Ehu biara abeto nso no. Yifri ho no mo ma asomdwie mra. Wo Yesu Kristo udi mu nti. Yesu wadi nkunim. Amen.
2: Amen.
0: Pani Nyankopon Yesu wadi nkunim wate. Isa ehu no efri umu. Na Awurade bɛboa wo ama watumi adi saa ehu no so. Wo de ehu no eba kenkan fa wo kyerɛsɛm na kenkan na wobɛnya awerɛkyekye nsɛm a wo de ɛbɛhyɛ wo ho den. Ehu ba wo so a wontumi nyɛ biribia. Nyame wo nhyira wo paa. Ehu eba Israelfoɔ so no saa ehu no ɛna ɔmo ɛma ɔmo de kasakasae ɛde tie Onyankopɔn no. Esuro eba wo mu no. Na omu rue fi Onyankopon. Na omu nimse, omu Onyankopon omi mpa. Obetimi abuwa wam. Na waji omu efri ehua. Aba wansu onu mu. Enu tu washa. Asya kasa unu. Se. Asa. Biche se. Bebia yebe siye. O mizrim. Enti mpona. Wodi yaba anu yenye bia. Wodi yaba se. Yeme uya na. Na yeme suni gine muno. Mose die. Mose die. Wama ehunu anshane so. Nebo uno, waya na juu se, oba kwa uradi anim. Timose die, otra, oni uradi di ukobo. Ona uradi kache nse, ma munsro, Israel fo munsro, abrabonu muno, ene mame, wone uma, dia aba musono wa munsro, ahunchile bia, abe to musono, mekanfu uradi amao. Se, ma munsro, nebo, munko manim, yire oho, kwa onim, na uradi edin kunim amao. Wasi ya munsro, na mizri mfua, muhuo nei, Atawfo muwo nei muwo ndabia da biu. Hallelujah.
2: Amen.
0: Awurade be koma mo na mo de munye kom. Sabri atamfo bi e show bi so. Abayifo de yare atuo bi so. Abayifo abawura obi adwumam. Abayifo abawura obi awariye mu. Obi abayifo abawura obi abrabo mu. Ama enioma first na otumi ye no. E se de ontumi enye biu. Ehu nti empire kra obi ntumi mo bi biu. Because o nyatina se ya nase o kwa nukoto jwa nisu o bompa ya ape na bonibi ya waye eno na abesi nitrim na se te kaini se na ukra na anu so kwe boni wei na anu kwa so kwa jwa mawe na anu kwa so kwa ye nyingu na anu kwa anu so kwa fwa ubi adie na ubo impa ya no nyangupo ube tiyo hu ana oboni fwano wade esha oso wa weni ya enube buwa bem ama unti mimpo en kutu en mompa ya eni ya radi eni nkita hon. And no na me kan fu ama wa se momo de brai na sa ehuna abeto so no ye nyi enfri wo so obi akositution bi mu obi ho no mu asa brai masturbation wa ya ehundi wontumi enyai momo de brai na awurade mu awo ye mfa awurade mfa ye so na onyisa ehunu enfri wo no mo e ma onso wontumi en de wo ho enfri de aba so no mu kokejetia na se so fo lie wo de okwa kobisa se uko sewian kwanta uko the blood of Jesus ewo esreso sewian kwanta na efo sewian kwanta ka na se esreso ka no ka che mate ni se mate baby amiko no de mini ho udu sewian kwanta pa sime na unye sia na bisa ubia se ope the blood udie asafo ye the blood of Jesus redemption Odi ya chantia de kasa upe de blood. Obia bechero ama waba. Obia bechero ama otumi etu anama. Ona ntika krebi aburu swaye. 3 minutes na wedru hono mo. Bomodi brai. Sansu na uko tech janshena. Onso esesu kano ebi e jina ho. Aunaka janshen. Chese onso esesu kano ebi jina ho. Tafo. Tafo nsu ebi wa hono mo. Bomodi ane kwa sami ya miya. Media tu tujue ingina. Na odi ye. Kwa hivye kane bra. Na yenu emompa ye kwa uradie nim na yen hwei se urade emwa ema enyoma ensa enya na enye ye biwa na ya ho so ya ama wajuma esei no ama onyoma senke na esingi kwa na ekofom enyoma afedi huko ajuma mpa first ni ni eto no ise de eso ate ukotena ho no ma customers no omfa ajuma mpo ma uye fitani ukotena ho no ma obi a ma carpenter ni e obi a mpo hu so uye ajuma ah bomodin brai na ye mompa ye na ehu no enfri wo so na etumi de ho na enyo ekwamu na ho na ese hunu wani mu bio edu betumi afre se 0249 0249 27 24 69 99 0249 0249 27 64 64 99 99 Bomodin Brai na yenko urade anim na ehuna abeto so no etumi enfri ho no mu emfa emao fi se onyankopon wa mai ehun hom Peter si so mu no a afedi na o mem na omem na ohun de onye afede e de okan se awurade so wi mu na yesu tene ne nsa na so no mu no kan se ah mo mu gidi so adai e na omem hu akan sa ade na suro aba omu sa e odofo yisuro aba omu ni free ho yi free ho no mo uyo ojidi ni a ensuro obi atrache ho befo fia bi atrache ho se wo de twen na obehunu wakan jo so twen na behunu a wo ka jen se twen na obehunu bomodi tu na mo bra na be bom paye na eno mi mpo eno obi ebi na no akande atoso ena ehunti eye adwuma wo so a brai na ebe bom paye ama nyankopon asa ahyew ahod ama ahodin bio wasa ahyew bese muden na otimi akowanim awurade ka che Israelfo nse mu de munsuro na mu hwe awurade kwaje ode ba kire mo ne no o kire mo sa kwankire eba no ye brai na akwankire bia ho no mo a yefa emao enya de mao pa Awurade di mu nti enkunimudie beba wote wo ye dey entena faako nka sɛ me de manante abre afekura de mekwa enyeye hwan ka kyerɛ wo eye baabi a eye papa wonye hunu ye enu nti na wonim sɛ enoma eka akyi no na mekanfo the blood amao sɛ bobondi brai na wonya papa awurade basa wa maso no ebedi enkunim amao Frey 0249 0249 27 64 64 99 99 na eno mpa ye Frey yujumedie ene eye brada ye free anu mpa odifo ye okotinase yo okotinase nwa makwanchre enko baby ya buwa buwa home ni ukese ya nise utie tutumrika kwa buwa unho na ubuwa unhoa odie faubag kasa uko the blood nwa anono mufra kura obetchre u na bra na yen kwa urade anim otena dwa mu na dwa kese so ogba urade sunsun mu na wahwede e ha uno na okyere echiwade na urade afa ne so ama nkunim die ayawo dia wote wo ye dai tuanamo ehiama na montio ehiama na montio entia sem nwie na entena fa ako nka se urade beye urade beye urade beye urade woni wi ha uno ama ne nyina nanso asama ekwase yensem bisa entintena ho no mo tuanamo bra na erade emfa no nkwaso ene difo so emwa wei difo nya bo wura sunsumu a de ehinta biara nyame nam ne so beden ne dia kyerew na wa kyerew de obeya ebe firi wo so ama enyom akoyie adwuma no ukwa enkoyie ema o brai na eno emom paye mo amoyie godo adwuma nyinara etu ensa de afra mo se ema ehu enkan wo de wa ya enye yi a bomodi bra na unye behu yakopon nipa nko dia na obom paye mo akwanchira ah okwa afedie enoma beye yie obohu se ampa ensusaye aba wajuma no emu obohu se ampa ye onya mibi ewo ho no mo a oguso tinyame no oguso a oyye na juma ano pay awurade enhyira wo se watie dan kwa ensemui Fox FM afedie so ena utie free the blood of Jesus redemption ministry ayewo eseso Sewian kwanta asafui odifo apostle Jacob Kwesi amwako ono ena oda asafui ano ono ene kofarbae na ono anso ena oye ekandifua udi asafui enim your branches are doing na your church ya mungina your radi we say shamu pa sofu je ewo ehia sofu nyame won shirawo na onye okese sana sofu buachi nso one ne yire asafu mame shalot buachi omuso ewo jaachi ha busomtwe jaachi eho ena wonu nso ewa wodi onjuma sana sofu paul apiaje enso ewa santi achimagogo college junction ho ape wodi onye duo no ma bisa sofu the blood baby asafu ibi obi a no tumia eye adjuma wose yen kwanta no obekone se tumi no eno a ena eye adjuma fi se odifo yi nyame afa nso atete ne manu yie bible nchechere empire bo any deliverance service na ya di abuawo ama wa hauru etumi afri wo so sanso onya tisi manso a manso chenchina se sofu maxwell sofu mafo ewo banso chenchina se obo adjuma papa bomode ko ho no moy sofu chasmafo ko ho sana sofu abraham enso ewo manso konina se onso ebo adjuma manso patase sofu menu nso manso konina se mutu na mo na mo ko ho e ko nkran so a sofu michael amuako onso ewo chantai aha ma seven chantai ho no wa onso ebo adjuma dende eburi sofu Solomon apia onso ho sana no be konso asafui ebi ewo ho no ba bi a chese ahita ba bi a bomode e neko anopa wetin ya fraser 2492764 99 abra enimu edin krani akoi ubetimi afre na akwanchire anase mpae bo bia ho no mo a na yenu abo anase uba na se uba yira kwan a waba ho wa fraser no ba no na yama direction ama wetimi aba the weekly programs no week brada bia e consultation enebrai odifo okotena se no ma kwanchire bomode e tu anamo ebra na yemuno emompae na omo kwanchire na how in free wo so enko aha na brother ukwada so yeye sorry pa hello
2: good morning
0: oh mami asum yen kan
2: so yo
0: na kase free he
2: ever show me how go ya
0: yo yami shira pa
2: won sell so far we
0: have a point yo ma fo a mo nyame ka mo pa
2: oya de
0: amen aye mon pa ye awrade me do aba wa sha won sa pa ja won sa fa ba sa kese nto no so ehu bi da na bra bo so a odim nti ifri ho no mo na ani o manye ye se de na koma hwe wo yesu dim nti
2: amen
0: yame ka mo pa bye aha enunti sede na mekan ukwada bia so ye ya sorry brother counseling free wa ukwada bia asori ejina mu ye deliverance service bom pa ye bible nchechere sre ewrade se ne honhom esane na oman kasa medin djuma bia na ewrade ay na djuma fiada bia so ye ya asori gidigidi efri anopa nundu ekosi awia no mienu na efiada nyimre we die efiada die nimu die ampaya ebedwa chese free anadwo no nkron ekwesi memenda no pa no nan eye chese eye watch night pa ye bompa ya anadwo munyina ne esu akwurade so akwurade anim bompa ya twurade anim ne asurade eho no mu emwa bomode ye de wo bia tu anamo ne brai anadwo no nkron ekwesi anopa no nan ampa ibo jina mu sa chonsa afre obi bia se omrai na omeka se juma die we se ehu kwesi ada bia nso ye asore bosomi bia nso so a na ohwe ukoda edikan no a ye mpa ibo kase no a ekwa urade anim twa urade anim ebo mpa ye sugu urade so se urade e ma urade adom sane ti bomode e du ha ninyina mu no obetumi aba wo pese obetena wo no betwa urade anim a eyo baabi e yesiesi a wo beda chese uni problem uni ha okra wo de wo ba eno ani se ofa obaga oni watade a wo behye na waba baabi a wo beda de uni ha okra yesiesi ni nyina de ama wo no pay the blood asafo manyina se wi akwanta fu nyina mu nyina o yankopon o nhyira mo na wonye mu nyina kese ma vero ene ma dority mu nyina ye chechia mwina eda chema ten ene eda fusu mwa mwaka nina iti mbodi nina Awurade basa enye kese e ma mo na onhyira mo pa mama Kate sofo ma amwakon ne ho kani nyame onhyira o apostle onso onyame onye okese yes any of se wanti enka bi odia na awurade no ntina ye bo mpa ye otumfo yankopon be no ma sha wonsa anopa yi wa sema ba o ma so o asema ba o ma nche se obi biara ehunda ne so no me bo mpa ye se se awurade yi sa ehunu efri o ma so e na mo akokodura obetumi di atu anamo enem de gana manyina sha wonsa ye koi awurade esaw se abia mosi abontin ni wona wo ko onyuma so nyina mo obi ya sha wonsa obambofo ni Jesus bo mba nyina ho ban fa mo jani sha o manyina so oha musuo ne amane biara si anoko ama homa mankrum die nya odia ne de de o ma bedi nyina ara emano emowo ne sha oni munyam wo Yesu Kristo di munti amen
3: amen
0: ene nyame oni o entena shalom peace
3: peace
0: with you.
4: Oh my goodness, that is my station! Fox!
5: 97.9 FM.
6: Don't touch that dial.
7: Lock it in.
6: 97.9 FM. You've never heard radio like this. The number one station in the Garden City.
5: 97.9
6: Fox FM.
5: 97.9 Fox FM. Fox FM, the station with the right combination.

And then come asem. Asem ma kan nebo de date. Bo ene date to ho, men kasem we biem. Ye de yo na anyo da. Ye de yo na anyo ya. Ye nyawo faye. Se ye de yo na anyo ya. Ye nyawo faye o. Oh, ni baby akọ. So baby kwa nkọkọ. So oh oh. So ni baby kwa nkọkọ. Ei! Sa na waju ye o. Sa na wo waju ye o. So baby kwa nkọkọ. Sa na waju ye o. Na do mo mu nya dwom ti fi so mu didi. Wo mu mu ni ku so mu didi. Wo mu mu ni iram didi. Ma se ei. O cha wrong meat. What is coming? Is doing. One is coming. Is doing. Me say eba and eyo. Eba and eyo. Me can it 3 times. Eba and eyo. Right, force 97.9 Kumasi. Force 103.1 Takoradi. And what 93.9 Accra. On Facebook is Fox FM. YouTube Fox TV GH. I say then come my tear for you now. Mazanjo akato ne bro babo kasembi o si nipa ne da ho o kasa ne ho mfiu o kasa o ti ne so mfiu ebedu mbi oni dia me pa ne so ne ho me ene mi se me kama sabo me se ebedu mbi oni dia me mo wura kodon to ho oni dia me pa so ne ho me bi. To okwajo for content chenchen ne suya nyansa suya na kwan na asem a meka nyina ya asem bia me de besiso ye nua no mani binya botre na abrantie bi nyinam koma se kroyi mu na asem a ne asia ma ene ahwe ya kwase anana na na number pa ade ade e ya asem bi tie o. Edu bebia obia sem timi uwa umu. Na wudi ya uwa umu. Edu bebia yejuma ye. Nyamina neso ya kuma. Kwa obi kana sem chile wana uti sembia. Na ama asemunu. Asya ya waa. Asuna nyawawu. Ababa weyi fri bebi. Pati sem, pati sem, pati sem ubi. Enu wamu ba jubi pake ya. Ena openi bia na nimu wanyam. Odie meba me de fanyi meto so enche papa ji ababa wa yi number na number na waje ye no eno se opa ababa wa no echi ababa wa ni de wa party eyeko sa MPP ni NDC fo ye ade bi o mechecha hai eno bi hu no echi ababa wa na koni krom ene papa ni frɛ no ano se opese oba ne nchen ano ano se mame me mesaw oba ma muono oba ma no ne duro ba bia ye nua ma no binum ne ye fase ma no binum a me hu adwe da omtim ba ma ne se ono onne ne mba na tie echi no onchi mo ba de ma ho dan ku oba ne wo ha onya kola ba ma ne se wodu a yo bo ase yashin eya squa. And to Oba Oba no. Na Oba na Oba no no and to Oba no man direction. Na Oba no so adwene. Ano se foka wa ha. So odu ha dia sa ha de odu awie. Ana be ma yi foka. Okodu krom no. Odu krom wa wada. And ti endra bi bisan se na oda ya no ono wo dai. O se pe. Tu ye jinifo. Wana na na. Na mutie de to aso. One in the rear, you know. And now all back at your barn, I say. A juma, oh, yeah, a year, oh, my loon. Ten ye. Was I know a band of yen? What do a band of 3,000 Ghana cities? And now was some Obana, DJ, and man, no chrome on your sicker. What a journey. What a journey. It be funny, brother. Fenutum.